party kali mga nanay. Neme yung kopeangi. Nakibang yung Olenjen Mandoro. Maju. Bustak.